0: na mi hu ye sa me ti ye yade bi aye me na doctor nyan kan se mi nyan hu me tu we me ka wa sha me kwa ye gu awade no me se won so sa de won na mo na o ye da ye bi nim sa wo ka wa na sha wo ka obi kra de ka wa ne nyan fa bi mpo me sha wo ye nim si aye sia ma won ware da me bompa e ma wo tie mu ka de me ka bi can I declare say every demonic power that has played me wicked
1: every